Juan yung campito ko yhanyani ay margo kichawi kachata ka para pata munati sa pirnaka ratiat ha nomada news. Bye. Kuna imana iatiawi na campi kastanya na ruta nya tunka aram uraot kam. Nayampeha kada kantatiwi kiskanyani karur kamapan.